Nasimang Everot marakni git nang kok nasona manaha aruyanon ye program ko atani somoy ba bona siha tirisani jamano chkin khola chi baji wa haun dili stishno ni otat kebab vivid party program ko nasona man gen chi sa baji yo hindi khobor aro chi sa bonga baji yo english khobor ang ko nasona man gen yan akashwani thura

0: Ayaw, yamis tirang dito na krayzok, dalyo kay chaman gino.
1: Baba yan nakaba chanirang ni nakna din namjawa, na adi chigapa chanirang ko di dontong nasa nangjok pa.
0: Na jutong, namay kumasya, ang ikusuk chana sekarang ko chana man na depat ang acay gin ba. Antang ni chana sekarang ko chusokot naman na nangako na wija ma.
1: Amba, daw chapre timang jamano na sa joko de, nang ibiin ni namgini na sangani nga ba. Matum, chigapa aro kari nang tot kapa chanirang ko watpo ha, nang ibiin ni namgini na nama chani mishu samjakrang ko sa chabu ha.
2: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uyating.

0: nasimang sachin marak nigit kok na soha dawa thamni sni ba chungha arwe somayo toki house program ma dingtang tang hindi film nigit rangko khnang namaskagen skhang pao sonu nigam aro shreya gosal ni isk in paris film or ngapa khudie di kurti gitko kamatangya
1: Ayo, yam istirang de thona khaijok dalio kai chaman gino.
2: Baba yan takaba chani rang ni nakna di namjawa. Na adi chigapa chani rang khodi don thong na sanang jok ba.
1: Na jok dong. Na mai ko masia. Angi khu juk chana skarang ko chana man na de pat anga chai gen ba. Antang ni chana ska ko chusok na man na nga ko na wi jama.
2: Amba, na ta preti mung jama no na sa jok de. Nang ni be ni nam gni na sa ga ni ga ba. Matum chigapa aro khari nang thot ka pa chani rang ko wat po ha. Nang ni be ni nam gni na nam ma cha ani me shu samjak rang ko sa bo ha.
3: Ya ko commissionerate of food safety megala shilong ni ka ta wi ya.

nasi mang Mamta Sharma aro Vijit ni git ingapa git khokna so ha dao Himesh Resamia Kirti Sagathia aro Palak Muchalni jeho filmor ingapa photocopy git ko kamatangya.

na simang sonu nigam aru ni choir dol ni ringgapa git ko khna soha dauna simang na wajit aro Shreya Ghoshal ni me or mistress khana film or ringgapa tumne socha git ko kamatangya

na simang wajit aro sreya gosal ni ringgipa git ko kna soha da bon kami na simang shan wajit aro somia rao ni welcome film ringgipa welcome git ko knang namangen.